0: Rabbit. Elok kiman kali ngacurita.
1: Oke.
0: Akin.
2: Ye.
0: Elok kiman kali ngacurita.
2: Iye Kak Fahmi. Abit. Elok kiman kali ngacurita. Sedih. Pau pau. Rika dong.
0: Nerek.
2: Iye.
0: Elok kiman ngacurita.
2: Iye Kak Fahmi. Abit. Elok kiman kali ngacurita. Yanaritu. Usina. Boleh. Soba.
0: Oke, salam angkelingan.